0: E tū ana ki te maunga, e kau ana ki te moana. Kai a tāua, te teihana o te ūpoko o te ika. Irirangi manawa, whare kōrero me te ūpoko.nz.
1: To 6 degrees in the shade.

0: whakahia ngā moana tuatua kōrero o te upoko o te ika.
1: Hei tātou kui ai ki ai, taunahatia, o kupu rangarangi.